ama iku kan nyek diklan ang kenca kabun ayan unang hiyan tergerahyam nang nyek enam hidang mateng nang pedih sang langtin un halang atina unom ola de anang ki kai dilanang ang uyah nang ki becemnang hi enam salang kai thue ki diem nang hung mak kon ngak teang mo am nang ang hin nam ai so kai thue ki ka bu ai le ba sa pra ma kon nga teang mo hin nam kep ma ke tum ba pa de sang o tin un ngan a nya de kla ai am hi hin nam ka le leng apot uti di klan ang hin ang ai sa se mot le leng ya uti di klai hi hin ang o cha nga phai phong bo klai din ang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.